Good afternoon. 6 minut sibi jab sit magi ut bajmon. Oh no, sinas to jis kaz nis shabat jis kase to ash magi bis som nis hatsham da tom deno nis no nokda shau ge shajet siot stason ni turn stuff. Agun hi wash ke jab da da chen to bajmon hota ka haji bit tabi hagno join ji. Agun hi abli steven was ka ge nis ka ji uchi da ge ne jemo hi kod ge badan da jai te go an ka hota hem skumi hai tai chai tat. Ki ahnya sil Isabel Seal Hunter agu jab tok tasi bich ka ji ha ka uchi. Ai ki bonia jai mo de dan ha ga gadit go ta ma ga jan do na nu ja si ku ni ch ki cha da ba jum shadu jab tu bi jan is shab che ga ta na nu ge ham ne go mon ki cha o it ma do jan da di shish ga ki sa ga na de pem bi ta go ya ga sht ta on wa ch a go i u da ba jum